ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge menzamba zaka moko tatana biso banso yango wana nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai pe ebongolaka mokili mbongola mokili pe abomo ina biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe yango wana osenga na yo bisiko zali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Alléluia!